0: Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa
2: hug kuno galing magdusog sa bagong arbitration na case batok sa China. Kini may kalabigitan sa pag-angkon sa Pilipinas sa Baguio de Masinloc. Bato pa ni Hardileza nga makonsiderar lamang kining follow-up case sa unang arbitration case kung na diin midaog ang Pilipinas.
3: Malaki ang chances natin kasi matagal ko na itong in fact noong Oktubre 2023. Remember natin si Secretary Rimulya ay DOJ Secretary pa no. Mungkahi niya na ito. At saka wag lang sana ang kaigihan, ang strength, lakas ng kaso natin ay magmula doon sa una nating ipinanalo. Mali po yung haka-haka na baka matalo. Paano ka po matalo? Ay nanalo na tayo sa unang kaso. Ito ay sila ang tawag ko dito. This is just a follow-up case.
2: Ang payag ni retired Supreme Court Associate Justice Francis Hardileza.
4: Gihagit ni Congressman Janet Green si Attorney Libito Baligod nga mupirma sa affidavit sa gitawag nining 18 Maleta Boys kung mupagawas gihapon kini payag sa mga musunod nga hearing. Matod igarin ni dili kini unang gayon nga nakita niyang abogado nga nagbuhat sa maong estilo sama ni adtong fertilizer scam.
5: Kung si Attorney Baligod naman, kung si Baligod naman ang
6: tos DTX 500, nga masabta na to. Kaling atong maginom kadaan law sa DTX 500, kailangan masabta na to nang muni gamiton sa lawas na materialis aron ayuhon ang mga selyula nga nadaot. Aron ayuhon ang mga parte sa lawas nga nadaot. Aron nga mutabang sa pag-regenerate sa parte sa lawas nga nadaot na may kadautan nga nahitabo tungod sa stroke. May kadautan nga nahitabo tungod sa diabetes. So, may kadautan nga nahitabo tungod sa taas nga kolesterol. Kanang kadautan dira nga causes by high blood pressure kanang damages ana ang muayo ana ang lawas nya ang importante nga ang lawas suportahan nato kay walay gamiton nga materialis ang lawas sa pag-ayo kung wala tay ginapasulod nga sustansya sa lawas wala ginainom eh wala tay ginakaon eh munig usa sa tong ibutang sa una-una ang akong lawas kinahanglan og sustansya muinom kog DTX 700 kay akong lawas kinahanglan og antioxidants narabay nga daot nga mga selula sa akong brain tungod sa pagka-stroke katong mga daot nga mga selula ayuhon to sa brain kinahanglan og sustansya. Ngunay usa sa mga tumungog tinguha, nganong kita ga-encourage yun nga ayaw mo kalimot kumahimo kada adlaw batasano nato ang pag-inom sa DTX 500. Naani siya sa mga leading nga mga drugs sa butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Makoy taga San Carlos ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio
7: ang DTX 500 ako dayon gibanat.

0: tanog-inog, duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
0: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
0: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
2: GGX 500!
3: Si Albert nga taga-dumagin. Opo, ang akong mga tiin o mga palakit. Ilin na pagadungan na ko sa GTX 500. Akong gindubuldos, makakapsol sa buntag, duha sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang upang.

0: Tan kini nga pagtukod sa building engineer.
1: Siguro unahon na to siguro pag construct ani magdumjujak no kay mo may ang di maputa pwede ang construct sa atong building kung dili para to mahon unahon ta ining dalan
0: pasulod. Dalan oh tama oh.
1: Oh, eh, design ta diha magdumjujak og kaya ba nato eh, ako lang tanaw ni ini. Manangkit pa ko ni Mayor Clarice ni kay ang plano gid ana basta krasada four lanes gyud
0: abang. Four lanes may nang dili alang alangon dako gyud kay para di, oh para dako na daan.
1: Yes, mo gina yang gimando anako nga kung mahimo tag dalan dapat lapad gyud four lanes kay para oh. Sa future nga development ang magdumjo.
0: Mo gyud kay gusto natong dili kanang lugar mo asinso gina diha kay grabe naman kay nang burot ya mga kuan nato kini mga subdivision niya daghan kay mga balay nang lugar sa Lumbia paingon ito sa Bayanga paingon sa Dansunion.
1: Yes, tinuod na magdumjo ja. Tinuod na dako kay development ya kay natay kuan ya sa atong area da sa Nagay na man tay 60 hectares pagani da sa city government no. Nga kuan nga gatupuran ko na nato na o ganang

0: kada. Unya tapad-tapad, tanday-tanday pod. Kay murag makabugnaw ang tanday sa mainit nga panahon. O dili, ang tanday, tanboy. Tidor. Bitao, relax and rewind sa mga good memories only here sa Magnum Radio 99.9, your muse and music station in Sidio and Mysore. Standby lang sa takay, pabugnaw tag mga great relaxing love songs from the 80s, 90s, at syempre sa inyong mga requests og favorites. So, ayaw lang mo din ha, og hilom-hilom Magnum friends. I-shout out ang inyong ha, mga plans and trips for today. Kinsa inyong hang ika-date. O kung taga-CDO mo, sige, unsa man be, para makompleto ang atong celebration sa atong Charter Day, 76 years. Oras, alauna, 35 sa hapon.
1: Magnum shout out!
2: Time check is brought to you by Alchem's Printing Services.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis.

0: Tamaan ka tampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve ba na imong problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, sa Riproper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakinis sa Carmen Proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga Barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o
2: Paspas kang adlaw, may galang tuig mga magdum friends, di ba? So sa tanang mga taga-Cagayan de Oro, Happy Charter Day sa atong tanan. Alright, and syempre mga magdum friends, dagana actually ang kabag-uhan sa atong syudad, may gala. Dagana kaayo ang nabag-o diri sa atong syudad, mga magdum friends. Kung dirig ka na tao sa Cagayan de Oro, imo pa nang ma-witness, may gala ang mga kadabitong mga karon mga buildings na mga magdum friends. Pero kaniya adto mga ano pa na siya, lain pa mga nakatukod di may gala. Kanabitong musakay kag jeep mga igala, mga magdum friends, di ba? Kanang asa ka muna o, di ba? Maana man ang kondoktor o sahay. Ya, may mga din ka, sa Agfa, hanap ito. O sa Agfa, kumunaog. Niya kanang Agfa, wala na ba na karon may gala, no? Naimo nun siyang, ano, landmark may gala sa atong syudad. O kanang munaog ka, asa man yung munaog ang 20. Sa Agfa. Tingala sa itong mga di Cagayan de Oro nga. Sa mga Agfa nga, wa, may Agfa dere. Diba? Muna siya may gala. Kaniya ito na, ginay Agfa diya. Diya sa may, ano, diya sa may intersection bitaw, traffic light diya. May Agfa diya, kaniya ito may gala. Pagkawala, munang na yun ng landmark may gala ng Agfa diya. Diba? Kasi wala na mga magdum friends. Sana sa mga ano, di ba? Sa mga kanapitong kanang landmark sa Cagayan de Oro kaniya dito. Unsa pamilain mga magdum friends, kanapitong kanang mall, di ka may gala. Ito lang i-mention pero ano, kanang SM Downtown mga gala kaniya dito. Nasayad ba mo mga magdum friends? Kana siya? Ano na siya? Planta na sa soft drinks kaniya dito. Oh, wala pa ng building diya sa ano, sa mall, di ba? Ano siya? Planta na sa Coca-Cola may gala kani adto. Oh, kana diya mga magdum friends nga naimo ng mall karon, di ba? Kana pong

Niala Mall sa Antreo May Gala. Kaniya to, ano na siya, display na sa mga sakyanan. Ang palit kag sakyanan kaniya to May Gala na dito, ga-display na di May Gala. Wala pa ng mall mga Magdang Friends. Oo, wala siya. Mga tipik lamang.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum. Og sa mga tambay, wag mo'y trabaho, perme. Sao na lang gina mga Magnum friends, no? Alas tres, 17 na gina may gala, no? Og sa ato mga Magnum friends, nga karun lamang naka-open sa mga radio set, maing hapon sing tanan. Kaya salamat mga Magnum friends, ha? Kay pag-abri, pagmata ninyo, natulog, magkagikan ka, something. Anaminaw dahil sa Magnum Radio. Salamat kayo, mga Magnum friends. Alright, kaoban po nato. Siyempre, ang Reyna sa Kahayag o Kaanyag, Magnum Diana Mendoza.
2: Hi! Hello, hello, hello! Mayong hapon, mga Magnum friends. Always gita hayag, ani balag ulan-ulan. So, speaking of ulan, always gid mo magdala sa inyo mga payong o sa baka maturong ninyo sa inyong ulo. Lisod na, mahirap na magkasakit.
1: Lagi.
2: Okay, mahal ang gamot, mga higala. Sao na lang. O kaya ronta gamot na nang maibot rabi to sa sa yuta
1: na,
2: oh.
1: Lagi na, lahi man na, ugat man na, ugat na.
2: Ugat man na, ugat.
1: Ugat na siya.
2: Gamot.
1: Pero nai-uban ba yung Magnum Diana? Ginayin mo lang ka ng herbal bitaw?
2: Oh, herbal. Ano yung mga dahon sa mga kung ano, bangga.
1: Basta mga dahon-dahon, anak, bitaw.
2: Dahon-dahon.
1: Okay. Muna lang ginainom, lang gina-intake kay why, ano, why chemical.
2: Diba? Why side effect?
1: Walay side effects. So,
2: nice kaayo.
1: Ang side effects lang kay mag... Kiyo-kiyo ka.
2: Kiyo-kiyo.
1: Itaw na mo nang ingon nilang gamit mo inom tag mga dili synthetic something like that ng mga tambal nga binuhat sa mga ano scientists na bitaw.
2: Mm. Kay mura kasagaran mo sa mga tambal karon makadaot na sa kidney.
1: Oh, lagi.
2: Oh, so kung madala pag herbal-herbal, oh anak ka. Oh. Diwa tubig but inini tubig but nga nagasin. Kung giubo, gipagout, initubig with luya.
1: Yung mga ibang giingon kay Magdum Aileen, kay mo yun na mong soft drinks na. Bugnaw ka ayaw.
2: Oh, lahiman nga brand ang iyang napalit.
1: Wala na ulian gyapon.
2: Oh, pinahawa siya.
1: Sorihan lang good?
2: Oh, nga na.
1: Ang mall man good kay, pwede rin ka magsorisori, anam ito.
2: Nanatanan ba? Na yung mga sainaan, sapatusan, na yung food court dari, o
1: kompleto. Dati kay, ano raman, mag-grocery ra ka di, ha? Okay ra.
2: Nana lang.
1: Oh, na yung gamay nga snack, anam ito.
2: Sa isa ka building, marag puro put sa ninaan.
1: Oy, nana. Biwa na kayo ang Divisoria dati. But karon medyo namingaw siya. Pag, ilabi na pag Sunday yung Magnum Diana, mingaw ang Divisoria.
2: Wala ko kabalo.
1: Okay. Ang mga tao, mukha ito man sa syudad at sa ano, sa mga mall na
2: malls,
1: lang.
2: Malls, oo.
0: Magnum Radio.

0: Kini nga pahinumdong hatod kaninyo sa Moresco One.
1: Gusto ka ba mudawat sa kandidat nga 4,000 pesos? O kaha, mudawat sa allowance nga 2,000 pesos? O usa ka 20-inch LED TV human ma-enroll sa grade 11? Libre pagyud ang tuition, uniform, ID, lanyard o insurance? Dali na! Enroll na karon sa ABCRA! Dadalangin yung card o PSA birth certificate. O bisit
2: ato ang syudad. Samtang Kapitan Spencer Cailing sa Barangay Bugong, may butyag nga very impressive ang report ni Mayor Uyog nang hinaot siyang mapadayon pa mga programa nini alang sa kayuhan sa tanan. Barangay Bayabas, Kapitan Rudy Lago, ni paabot usab sa iyong mga pagpanimaya o pasalamat sa mga nangahimo ni Mayor Rolando Clarix Uyog tungod kay aprobado niya ang agiya. Report sa mayor sa sokan ini kaganihang buntag. Kagawad ang kinas barangay Kaoso Agan. Nagpaabot usab sa iyahapong pag-aproba sa administrasyong uy tungod sa daghan matod pang nadalang serbisyong mga programa sa syudad, sama na lamang dito sa Barangay Kauswaga. Oras alas 4:18, Barangay Biking on Kapika na Jau Gumapak. 99.9 ang gradong gihatag kang City Mayor Orlando Clarex. Uy! Gabi na nga, doon na po.
1: Yandyo, sir, kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
4: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
3: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Want your brand to stand out? Forward Media Corp. From custom printing, tailored t-shirt using sublimation, DTF, and embroidery, we make your business impossible to ignore. And for powerful promotions, we deliver high-quality signage fabrication, tarpaulin, and sticker printing. Corporate giveaways and plaques, design and layout services, we've got you covered. Visit us, MH Del Pilar Street, City O, Forward Media Corp. Driving brands beyond boundaries. Call 0905-203-7843.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalanog dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
2: Oras alas 4:39.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik ta mga higala sa itong pagparag-uwan sa tulawarong Magnum Report. So, dinita ato sang siren mga higala ang detalye sa balita ni Magnum Hunter 19. Mentro kawaktulan kay gingong pag-track no, niini pong mga insidente nga naglambigit sa pagpamusil din sa Tosdakman sa Cagandoro. Din gawas nun para ba mga suspetsado ang gihingusgan karon sa Kokpo. Ani atong mga dugang detalye kalabot nini sa report sa itong kauban. Magnum Hunter 19, Mentro kawaktulan.
4: Pabilin pa karon natin pa gayon sa tracking operation na ang operatiba sa police station Tukugon na hindi ka mga panahon na labi na sa ilahang pagka-trace kung kalabot sa suspitsado sa gingon nga gunman sa usaka shooting incident dito sa Indahang digatong syudad na din sa maong insidente nga kansang usaka biktima kansakay sa motor ang gisundan na diay sa usaka naka-sniper diyang gikan sa ilang ruta, gikan sa SM Downtown, SM Uptown, then padulong sa kining Indahag ng area. Ito na dahil kining ipusilang sampit ng biktima. May resulta sa kining iyahang kamatayon. In sa maong panghitabo nga napanayon ang operation, doon ay mga tracking nga gihimo ang sampit ng kapulisan. Lakip na niini ang pagkuha sa mga CCTV footage. Uban pang mga witnesses na pwedeng makatabang sa ilahang kining investigasyon sabi na nga sa maong kining investigation na kung asa doon ay mga kipang atuan ng mga area kansang posible usaba nga taguan aning suspitsado gunman nga naka-sniper naka-sniper nga motorsiklo ug kini ang gibutyaga ni pulis Captain Chenis Papanto ang investigator usab sa police station Tukugon ug pagkapanguna ni Police Major Peter Tahor sa maong operation di nagkuha o kanang dugang ng mga kining CCTV o kanang ilahang makuha ng mga impormasyon o kalabi na niini ang mga tabang o kining mga cooperation sa tuwang barangay labi na sa parangay Indahag ng itong syudad. Imposible nga gituuhan nga ana pa din sa itong syudad sa Cagayan de Oro ang nasangpit ng gunman sa maong insidente. Laki pa sa dini ang pagkuha o kining ballistic nga kining testing kalabot sa mga bala nga nakuha sa mga area at sa mga operasyon upan sa tabang sa SOCO nga team din arpod ga masuta o ga makuha ang dugang ng mga informasyon kalabot sa gigamit nga armas

0: kasama anak nga kung doon na by connection dito sa usa ka shooting nandito sa Barangay Carmen at ding atong siyudad. Kini ang usa sa mga ginalang tao nga ang gulo sa kapulisan kung doon na by relasyon ang duha ka mga shooting incident. But sa karon, kamulo pa man ang pagkuha o kining dugang informasyon kalabot nini labi na nga pareho ang duha ka mga police station karon. Ang police station 2 Cugon o ang police station 4 Carmen ang nagapahigayon pa sa mas lalong nga investigasyon. Duga mas nagkuha o dugang pa ang mga informasyon kalabot sa identification o ang lokasyon sa mga sospitsado nining mga panahuna. Balita gikan sa police station 2 Cugon o kinis Magnum Hunter 19 at mentso kabaktulan sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan oras alas 4:43 dinis ta da kay giyang nangawat og usa ka bundle nga mga dressed chicken sulod sa usa ka minivan ang sapod matud pa human na makita sa dashcam. Atong sayron na detalye ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
2: Nagpatala sa kapulisan sa police station na 7 na Bulwa usa ka driver kasamtangan nga gituan gisudahan pud ni Magnum Hunter nga iya ra pong nga helper pagkaroon ingnan nga mahimo sa pagkakuha o kinibang nga labor alas sa pagkatabang pag-alsa sa mga ganiang idiskarga na freezer van kunya wala pag kabaluguro ng helper magdamanjing ang ilang freezer van pa kinibang functioning ang kinilahang na dashcam sa likod hinungdan na siguro sa samtang hakot sa arsa ng kinagigyan nagpasalig nga mangita o kiniang nga kauban ni nga labor kadagan po mga dress chicken magdamanji ngilang idiskarga ito din sa may Bulwa westbound terminal sila ay gimit up na ginibang na lugar na ilang customer para iya kanibitaw nga akwaon na pinagi sila nga transfer nga ito sa pikasakyanan nga kagamulo o kapagigahinabi nga ito sa driver ning sa driver sa preserva na sa nagkinibang na iap lagi sa kwarta. Nalaong rapot siya na ang iyang helper, matinudanon magmanji, labi na dugin na sila gaunin. Kay gibypass siya, ikuhaan o usa ka bundle na kinibang lugar kung ikilo ito magmanji, mudagan sa 36 kilo sa ka bundle, kay lagi gawas niya na. Doon naman po yung mga magmayrang mga buugid ng mga dress chicken magmanji, kinibang ready to cook na, kay gilimpiyuhan na, pang bundle, gipang sulod nila, ka cellophane mudagan sa kiniang mudagan sa tagal sa karusina sinag tunga pero kang naarsa sa ilahang sa iyahang kining per magdumanji 36 kilos lang ano ang naarsa niya kay lantaw guru niya wala naka chance sa guru siya lantaw niya nga wala pa may balik ang driver ito sila nga freezer van inundan kapag iap na tingnan na po ning ilahang customer lang og bundle sa kiniang manok lugar magdamanji kay pagiyap na so ang order unom na lang nasa sa kanan nga na sumisami sa oriental food i-travel lang doon lang wala nagkinang ng freezer van magdamanji yung pangitan niya iya ang helper aras pagpanguta na ginsa ba ang nag sa pag-alsa pag kanibang tawad sa usaka bundle na ikapito unta nga kiniang gibayaran na para bagyod ang kiniang customer ilang na-meet up sa may westbound terminal. Sa kiniang dashcam, nga pag-check sa lugar sa kiniang driver, nakita nga giunay radish po siya sa young helper magdumanji. Nga katuro mga helper, ingon nga kanay regular nga trabahante, kundi kanay unko lang nga lugar sa ulan, sa usa ka adlaw, pila po ka ang iahang kiniang pila ka oras na yung matrabaho lugar magdumanji. Patuloy kikipapangita siya sa kiniang labor, ang dugang paghimo sa pag-aswat-aswat, nainungon mi unay sa iyang kauban. Ang agalon na gito, trabahante po ang driver magdiwanji. Libre sa 36 kilos na dress chicken, iyang gito nga itapagtapal gid siya. Akini ang nawala, nga labi na nga ito sa iyang agalon. Doon na may naipakita po niya magdiwanji pinagi sa blatter. Itong iyahang record nga nakita sa dashcam, na mo agad iyaging helper mismo, nag-asa sa usa ka bundle na dress chicken. Ganis pagkaroon, na-refer na among pangita mga kapulisan sa Police Station 7 Bulwa alang sa tuk mga dispostasyon na para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz, balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz, oras alas 4:47. Dinis sa denta, balikan nato si Magnum Hunter 19.

0: iyong aduna matudpay. Duha ka mga rider ang nagsinumbagay. Mag-isayo ta sa iha po nga detalyes. Balita, naka-standby si Magnum Hunter 19.
1: Magnum Reports.
0: Magnum Mencho, kabaktulan.
2: Kabutihag nga nakaangkot parihog sa mad, ukun-uk silang dagway nga bahin, kining duha ka mga rider sa motorsiklo sa barangay Kukman ng atong syudad. Nasab nga unang lalaki nga mao ang 30 anyos nga nagkapuyo sa zone 2 barangay Kukman. Samtang ang usa niini mao ang hingkod sa nga pagdaron nga nagpuyo sa lasap. Nagpuyo sa lasap nga lugar. Di nagkalalis ang duluha ka mga rider sa mga motorsiklo. Ang nagkainitay sila sa usa ka traffic incident. Di na sa maong insidente diya sa zone 3, zone 2, aning sa lasangpit usap nga barangay, din nga hapit nga nagkabangga ang duha ka mga motor. Nga atul usap sa ilahang panaghapit ka panagbangga, nagkalalis ang duha. Ito kining nagkalayog o nagkapinailuhay sa mga pulong, lakip na nini ang ilahang mga kinomo din nga nagkasumbagay na sampit ka mga rider. Apan atul usap sa mga panghitabo na ang mga kining mga barangkitanot na mao ang nakapugong nining duruha. Do sumala usap sa usa sa mga nagka-involved nini ang usang si Mr. Luloy nga 30 anyos ang kininisampit lugar nga involved sa panaglalis nga mo'y una nga gisumbag aling usa ka Mr. Dandan nga hingkod ang pwetaron na do unang gisumbag nung dipalos na lamang kining si Mr. Luloy nundan nga sa maong insidente nga dunay kauban usab kining si Mr. Dandan kason nga si Luloy ang mas nag-agrabyado kung nakaangkol ng mas daghan punog siyahang dagway pantungod sa pagresponde sa mga barangkitanot mo nakapugong ini na nadala silang dua sa mga parang sa kapulisan sa police station Tel Kukmana pero nagkamasetel ang sampit nga insidente inundan nga mapailalong usap sa barangay Lupon ang baong insidente alang sa tukmang disposisyon na balitagikan sa police station Tel Kukman kinisi Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo magrobadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan. Oras 4:50 dinhi sa dat tungod sa mahal nga kaninga plitihan sa babao usa ka driver ang gikulata. Wa ta nalipay nung nakulatahan siya pero night part. Kanang di lagi magpalabi no magpahimulos kay wa ta kabalo kanang kwartang gipliti pod sa inyo ha. Mo lagi pod na ang kaya nung ikahatag pod sa kanimong pasahero. Nya imo pag yung rumbuhon lugar nga kaning pamahalon di pod makatarunganon nya bawal na ba gid nang bao-bao di ba makisayod sa tabi sa detalye Magnum Hunter 13 na Riza Cruz
3: tamaran ang naangkon sa usa ka driver sa tricab kun na bao-bao magdumanji human kini kulata sa tulo ka individual nga puros pod dunay kinibag nakainom sa ilim nung makahubog gibot siya ang maong nga driver gikan pa lang diya sa kinibag na diya mismo ilakay busing magdumanji diya magin sila magkiribang halos na lang gani nga occupy na tanang nga katunga sa dalan diya. Kung doon ay RTA, hindi kina sila diya mag-stay, mag-demandi. Labi na diya sa maya siya marikto. Ikaw siya ang driver, labi na. Paingon na silang taguluan, ang tulong ka mga pasahiro. So, ang pangayo niya sa isinta ang unang sabot. Pagkabulo ang driver din, nga kaning duhan, kay tulong magkabungi nagpasalig sa isinta ang kliti nila mag-demandi. So, lugar, tuluman sila. Tag-usa-usa lugar, taga sa isinta. Unya kaya mo anaog naman dahil sa bugo ang duha. So, dilitid siya, ingon nga, kani ang buugid siya sinta ang mabayad, kaya tungod bugo rataman. Unya, matod pa sa driver, adili, isitikwa na ninyo, isitinta na lang na. Usa ninyo kay, na bugo raman din ang duha, yung sabot na to, tabuluan. Yung na magdumanji, nga kadiba nga lugar, matod pa sa mga pasahiro, kami brato naman ang kani ang lugar ng gasolina, dapat uslos po mag-singko. Magdumanji, kaya ang uban mangkid magdumanji nung labi na, gumagigina, mapahuli ka sa taguluan, sa isinta, wala nagigay maningil o singpinta magdumanji, nga may regular nga kanibang singil, kung masakay ka, baba o try ka, bigi ka na sa may ayala, to taguluan magdumanji, pero ang uban mangkid, nagsubra, nagkid po sa pagpangayo, labi na, maghatag kag 100, tura, natingalan lang ka, 30 na may sukli, so si tinta na yung plate, so labi na uban magdumanji, nag-rent lang, nag-abang lang sa mga tricab, mga ilang gima pampasayruan. So, dito po sila mabawi sa ilahang lugar, nga pliti sa mga tao. Yeah, sige, big nagsakay. Wala sila makasinabot. Gikulatan nila ang driver. May nalanggit din eh, nakapahisag pakitabang nga to sa mga kanibitong, nga mga kanibong nga nag-kaniali diya sa Bugo area, nga mga kaniang rila. Kaya giulang sila magdumanji, abibag na unsa, abibag usabay kinibang isala sa driver, tungod sa kasubra kayo mawusingil sa pilitihan magdumanji. So sa ganyan, ang mga gipangreklamo, nga ganyan yung mga bao-bao, pagpuhu social media, o pila maginay pilitihan, kung gikan ka o Cagayan, sentro, o paingon sa Taguluan, nga nang uban mo, singil o si Tinta, sa isinta, wala nagyo magsingil daw 50. So doon nagyo mga bao-bao, try ka magdumanji, labi na, puno nagigikaayo, napasasayang kilid, aduha ka pong maglingkod, dito sa likod, upat, or pinapakabog, ipindi sa gitagun. So, ang plenty pod, basta kayo, maminaw ko nila magdumanji, na makakuan sila, na maka-income sila, nagalantaw, galabi na ang mga tao pod, na nag-ready na nag-plenty, example, 50 na lang yun, yan di gudamatan, gagusto gina sinta magdumanji, or si tinta, inundan, na nakulatahan siya sa tulo ka mga individual, niya, nakainom pod, nagigil magdumanji, so nakaangkong inoon siya, sa mga samad na kinulatahan, nga ito sa mga tulong ka mga individual, nga huwag ipod siya kabalog, kinsa itong mga pangalana. Kaya tungod pasahiro lagi, niya, taga-taguluan, pagid ang nga giingon, mapagid siya kabalog, asa mo hunong sa taguluan, so ikon na lang siya sa papablatter, diya sa kapulisan sa police station 6 sa Puerto, nga way anon ng mga kiniang lugar na nagkulata, kanya magdumanji. Tungod kayo, magkata na po sa this officer, na on siya sala, tungod po daw sa mahal nga kiniang pagsingil sa plite, ngadto sa mga pasahero. Do kani siya nga kini nga babao kani nga driver magdumanji. Puni siya nga magtingil gid pud og mga mahal kani bitaw nga si 60 si tinta gid ang tiningla labi na kung gabi na gid magdumanji. Nga maningil nag 80 na gid so uban. So sayo na lang gid taw guli aron di pud makapliti sa makailigi ang babao. Dali ra magipud siya maka kini bitaw nga makalarga dayon. Kay pila lang ka mga tao mapuno dayon magdumanji kung kumpara nimo sa mga bus. Follow sila sa kini ang pritihan. Trying talaga nakapin, sasama sa jeep. Pero kaning babaw magdumanji, makakwangin sila, makalitokin sila, makademandin sila. Kaya tungod, dali ra kayo sila mapuno, dali ra kayo sila makalarga. So doon, ang usaka driver, may na magdumanji, nga siya nagapatala. Kasi na may paningilan kung maghimo siya pamamedikal, nga naangko niya mga sama, ito gagigunata. So learning pa sa uban, sa mga nagmonitor magdumanji, no, kakasagid ang mga driver, di man talan, mga driver sa akin na babaw, so mga nagmonitor, mag-isa, sa Magnum Radio, kung mahimo nga kung ngayon tag muubos mo 5, 3, 2, sila pa magdumanji bisig na 65 na lang good or 65 hindi lang good mabuti ng 50 kung sakit good sa ila nga kini ang buot lugar magdumanji labi na ang gasolina na mabutag 76 ang litro magdumanji at may mabut na uga 70, 72, so sila pa tunta musos nga bawal gitunta gini nga mga tricab na wala may mga prangkisa magdumanji so ang uban nagkainitay sa may ini, nagikulatan na lang gid siya. Tungod kayo na, kwan po, nabikil. Ang tulok ka mga, puros magid mga lalaki magdumanji. Abangan siya, wagid siya, kinikaya-kaya, kahit tulok ka buong, itabang niya, may kulata ka niya. Ganyan sa pagkaroon, kaya po na, hamang pangitabong, anas kapulisan sa Police Station 6 sa Puerto, halang sa tok mga disposasyon para sa Magnum Report. Ini si Magnum 113, Risa Cruz, sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras alas 4:50 sa hapon.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung

0: Smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026. Grace
1: Samsung Sale. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Oras alas 4:58.
4: Ang pagtayog sa yuta o linog. Dili matagnaan kung kano sa kinimay tamo, busa kinahanglan nga andam kita kanunay. Ani ay mga pamaagi aron kita maluwas sa linog. Gamiton ta ang duck, cover og hold. Muduko, mutago og mugunit sa ilawom sa likod nga lamesa og pabiling alerto sa mga musunod nga may tabo. Likay ang bintana nga samin, ugupan pang mga mabuak nga butang. Dangkong aparador ug bukat ng mga gamit nga posibleng mahulog kanimo. Kung ikaw ana sa sulod sa building, ayaw paggamit og elevator, kay pwede kang matrap kung mapalong ang kuryente. Pag-andam kanunay og emergency kit sama sa tubig nga mainom, mga pagkaon nga dilata, first aid kit, flashlight og extra nga baterya, ug pito nga magamit nimo sa panahon nga ikaw matrap pagkauman sa linog at tudayon hinay-hinay sa luwas nga lugar. Kung ikaw anaa sa gawas nga bahin, palayo sa mga buildings, overpass, poste sa kuryente, mga punuan, daplin sa dagat ug sa landslide prone area. Ug kung ikaw anaa sa imong gimaneong sakyanan, ayaw agi sa tulay, ipadaplin kini ug gawas dayon ug adto sa luwas nga lugar. Ania si Engineer Rainier Amilbahar, head sa Vivox Region 10. Alang sa iyang mapahimangno.
5: Taas ang imong paminaw sa ang shaking sa imong area, pasabot ka na tayo ang linog sa ilo, sa nakagool or ano. But again, dili ta dapat magpanic. So we have to warn our inhabitants, dili ka magpanic, do the duck cover and hold. And again, balik ta sa preparation nga dapat dito ka mag-prepare sa atong mga panimalay, sa atong buildings, kung dili siya tanaw na itong aulang masunod sa sakto sa National Building Code, mag-retrofit ta para dili ta mahadlo kami.
6: Kung naata daplin sa dagat, kasi nati ta kusog na linog, after kusog na linog, after doing the duck cover and hold, at ito sa taas na lugar. Ang hulat kung mga advisory pa rin ha or what, ang advisory might be too late. Ang ibit ni mga time is 5 minutes. Kung hulaton pa rin mo ng mga advisory niya, ito na kasunod sa laot, laot ka lamoy-lamoy or namatay na.
4: Kung aduna ka mo'y mamatik na ng kadaot sa palibot, ukupan pang insidente may tungod sa linog. Text o tawag lamang sa MagDome Emergency Hotline ang 0999-8887-999. Kini, usa ka may nungdanong painumdum. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, MagDome Radio. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa MagDome Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: MagDome Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakyanan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. MagDome Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. MagDome Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2222.

Kubaan sa itong tulong mo ng Magnum Report. So, hindi nga takha. Balikan sa nato at mga kauban sila mga detalye. Sa mga nangahibos nilang balita, silang paglibot suroy din sa itong syudad. Dinita ni Magnum Hunter 19. Dita kay dunay lalaki ang arestado sa bypass operation. Sa ero na ito, kinsa na po din nasikop mga igala sa gilusad ng operasyon. TX500, kalikayan, ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX500 na. Ang DTX500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198. Davao Oriental, Tectonic ang origin. Good news gihapon mga galano kay Tectonic ang origin. So dito mabalaka kay walay mahitabo ng mga tsunami lugar po dani ini. Samtang sa itong mga kaigsuna, no, monitor lang gihapon po mo, Dinis Magnum Radio. Alang sa duga mga update, labi na kung ano natin mga matikdan po no, sa itong palibot. O no, sasama din na sa Barangay Bugo, naka-field ako na si Sir John Junamero, si Sir Cyril sa Umanida. Hi, Sir Simon, hapon din na.

0: Kulay magbaros ninyo. Maura, ma'am.
1: Okay, sige, ma'am Marcel. No, kalma lang sa dinapod. So, sa tumang kaisunan, subli, salamat sa kanunay nga pagsuporta sa Magnum Operation Tabang. O ang Ginoo, naglantag yun po sa inyo hanga kaayo. Ang inyong grasya nga gishare sa inyong isig kaingon. For sure, kapidan mo balik po na sa inyo. Ha. O sa mga kaisunan po na ito, no, nga buot nga matabang pero distansya ang inyong pong lokasyon or buot nga matabang pero nalanggit po yung kaning kalisod po no, sa inyong pong tagsa-tagsa kasitwasyon. Ang inyong mga pag-ampo, basin pwede ninyo ma-kwan po, no, ma-appeal po ni si Ma'am Rosel Arubo o kang iha po din po nga bana aron nga muarang-arang po ng ila po nga kahintang. O mga igala, ka napupos na nga itong oras sa itong nga pagparaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dini sa ito sa itong nga pagpanamili. Salamat no sa mga nakatutukuran nila ni Sir Tata Guno Maria Isabel Casilac, din hakang Dirama, din hakang Marjun Galagat, kang Sir Cyril Cambalon, gikan po no, live dito sa may kaning Al-Waj International Airport sa Saudi Arabia. Shout out din ano kang Sir Cyril Cambalon, shout out din hakang Sir Junjun Castillo, kang din hapo din kang Bobot Aktob, kang Salome Valenzuela, dinapo din po at kang Congressman na Jomar Figuracion ng sa mga taga City Information Office. May pagpaminaw sa dinanon nila ni Sir Jay Dadisar. Ni Verns Wyatt Dunahan Guyo, shout out din sa mga taga Barangay Kamamanan. Dinapo kang taga Balingasa, kang Sir Cruz. O may hapon sa din sa mga taga Barangay Gusa. Dinapo Ma'am Angie. Dinapo sa Barangay Bugo. May pagpaminaw nila ni Sir Tatsky Gopes Daklag o ni Ma'am Christine Mauneo Nere o dinhan nila ni Sir Junjun Hamero, ni Ma'am Roslyn Hamero o may pagpaminaw sa badinha nila ni Sir Baculio dinasa Barangay Tabukan dinasa may lungsod sa Opol, Miss Ames Oriental. Shout out dinasa may El Salvador City, Miss Ames Oriental, El Salvador Opol, Miss Ames Oriental na no, sa mga taga Opol Municipal Police Station o sa mga taga El Salvador City, Miss Ames Oriental gihapon. Shout out din ha sa mga taga Calabay-Labay, El Salvador City, Miss Ames Oriental. O sa mga taga Talaba, Lubihid, Miss Ames Oriental. Shout out din ha sa inyo hapon, no. O mga igala, napupos na ang atong oras sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. O mauy na para paapas na kuno si Sir Nor Daganato din ha sa Barangay 22. Kaya nag-monitor daw po sila din ha sa Barangay 22. Welcome, Sir Nor, ni Sir Baculio din ha sa may Upol MPS. Ug-ugban na po ta, mag-uban-uban, alas 4 hangtod sa alas 6, gapon ta mag-uban mga higala sa itong programang Magnum Reports. Ug, timani ayaw kalimte, nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Oras alasay 7.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o gani sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
5: Mataas pa la ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
5: Yan ang

0: Naho.
1: Maliwanag ang naisi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026 kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan.
0: Ang payag ni para sa Press Office Attorney Claire Castro.
2: May isa ka na sa 65 ang iyap sa mga nangamatay samtang 1,447 ang nangaangol o pabiling 36 ang missing sa naitabong 7.8 magnitude ngalinog sa Mindanao. Matod ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator sa Office of Civil Defense, nga nausab sa kapig-usa ka bilyon ka pesos na nangatalang damyos sa sektor sa infrastruktura.

0: Ngako na ninyong 100 pesos nga loan. Nao na to kung na'y mag-comment. Na'y nag-comment pero di sa ko mo kuan. Di sa ko mo mention. Kay basic na ay ano. Dagan kayo nag-comment to. Sige. Ay nako. Sana lang ka ni mga kiksunan. Kinsa baka makatag na sa atong pangutana. Kay kung inyong matag na, doon na mo'y 100 pesos nga lo. So mo nang tawag na mo. Kay kung dili, sorry. Hindi mo tawa sa atong number 0917-716-1899.
1: Kung doon na mo'y huna-huna.
0: At sa kahuli-hulihan,
1: Tag na.
0: Ang suspect
1: na question
0: ay natukoy rin. Muramang ka ng kwani. Muramang ka no? Ako, si Gas Abelgas. Ang suspect ay nandoon din sa kung saan ang pangyayari. At ayon sa mga nakakita nung nangyari ang krimen, nakita nila na ang sumaksak sa biktima ay kanyang asawa. Kaya ang suspek ay tinukoy ng mga otoridad at nahuli, pero hindi napusasa. Si Bernadette, may gabi eh.
2: May gabi.
0: Oh, may gabi din mo diha. Nagkauna ka?
2: Ano sa? Nagluto ba yung
0: sudan? Oh, saluto pa. Ano sabi yung sudan diha?
2: Pinakbet.
0: Pinakbet, oh. Ka-sounds like lang sa'yo, pinakbet.
2: Oh, magulang.
0: Bernadette, na Pinakbet, ha? Bitaw ba? Sige. Bernadette, on sa manin mo ang tubag?
2: Juan, try lang. Bakus?
0: Ang sana?
2: Bakus or sinturon?
0: Bakus?
2: Oh.
0: Bakus or sinturon? Final answer?
2: Final na duro?
0: Imong tubag nga bakus o sinturon? Yes!
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Laka! Uy, grabe! Mali! Bitaw eh.
2: Shoutout na lang po, kuya!
0: Sige, shoutout lang! Go!
2: Shoutout na sa akong...

0: sayang ang kinabuhi. Imbis na kayo nag-training, namatay naman ni noon. Hilak in taon ang kining mga ginikanan. Nagimahi mo. Napoy, kuwan sa do? Kanabi ito na viral karon sa social media? Babay na kanabi ito ng bungee gum nga no? Nga nalimtan o taod ang PC ay kanayang kuwan? Hikot para mo balik na siya, mo bounce? Nalimtan o taod? Gabi ka. Buwang nga sige, no? Gabi ka buwang. Sad na nga mga kwan ay.
1: Ala! Wanay manuba!
0: Unsaon? Si Ma'am Dirama na siya piniriso ako to bag magnumincho. Dili piniriso. Napo din ni si... Kinsa mo ni? Si... Genuan. Duct tape.
2: Kunto namo.
0: Dili duct tape.
2: Inyong tubagon.
0: Dili pod kasal. Dili pod gaud. Simplicio kabuala. Unsa man di ay kini? Ang atong hint makigsunan, butang ni butang. Gamit. So unsa ni nga butang? Mo na tong hint ha. Unsa ni nga butang? Ala sige. Ano to mga Magnum friends kung makatagna? Oh, talaw na tong una ba sakto ba yung una? Ala sige be. Natatawad may gala para sa tong pagkumanuban. Tawag niya punta ay mo dawat niya punta tawag mga kaisunan. Para sa itong Magnum na tak na question, well, his good ta sa Magnum knowledge is power. Okay, para sa ito ang pagbanoban, Miguel, para sa Magnum hit, sikat, kini si Banggitan. Nabuipas, panahon na homo sa pin, Magnum Mencho, kabaktulan. Sa itong pagbanoban, Miguel, balik naman lamang sa pila ka mga pahinom na matura sa las 7, 57.

0: Yang pangitaro nga 72 anyos, iungita na ginapakaon na ginailisan kay po sa giniang nga gihambin nga kiniba nga sakit po da magdamaching. Yan ang anak.
1: Kato nga, sige.
0: Ngod, doon ay kiniba nga gibati po ang iyang amahan. Please, pagkaroon magdamaching, yan ay respondian po sa pulisan sa police station na Nazareth. Pinakita nga kanina doon ay mihimo. Pag binuang, no, nga to sa senior citizen, lang nakita, gugideklara kining natural death ang kamatayon niini. Kini si Magnum News, 113 Risa Cruz, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 13 Riza Cruz. So, karon sa itong Magnum Public Service, gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Tridium of Masses in honor of our Mother Perpetual Help na ipagayon sa Hunyo 24, 25-26 sa Our Lady of Manawag Chapel, Lemkit Kai Center, Cagayan de Oro, sa alas 5:30 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ng tuiga. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintarina Enriquez sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum News Alert.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits! Sikat! Magnum Hits! Sikat! Hits!

Taguban Migala. Atong topic karon mga kaigsunan, ang viral. Ang viral. Sigutan nato kadyot ning malita. Sigutan nato kadyot ning malita. Nga naman, mamaning na viral mga kaigsunan. Well, hulat-hulat tao ka ng mutubag sa tong pangutana. Ang hint nato nini is na butang ni siya or gamit, okay? Gamit ni siya mga kaigsunan. Then kasagara na ni siya, siyempre gamit, ginagamit kasagara sa tao. Sinusuot ba ito? Sinusuot? Yes. Sinusuot. So, anong gamit ito? Dili PC pero makahikot. Dili busal.

0: pero makagapos. Ba? So, kung Tagalog pa na, dili lubid, pero nakakatali. Ano bang Tagalog sa busal? Basta kay kanang ginagamit sa kan. So, kabaw baka. So, agapos. Mahala na mong sabot. Anyway, on sa matong topic karon makiksanan about sa mali. Bilo?
1: Bilo, kanabang
0: bilo cord. Bilo
1: nga cord. Itapong ito sa ulo sa babae.
0: Bilo o cord.
1: O, cord ay katong PC ba?
0: PC.
1: Bugkos ni sa among kaminyo. Oh.
0: Wow, grabe. Sana all. May lang untag ka ng pinigbugkos na din anday mga taglain. Pag humant mo, mga taglain. Agay!
1: Paita. Okay, maubaya gid na.
0: Paita, bin kaya.
1: Gid bulagon.
0: Nah, bulagi ka. Hindi gid unta mo.
1: Gisiusa, gibugkos na gyud.
0: Dapat unta, maghimo og ka ng kuan, ka ng belo nga, ka ng di na, mapu, di na mapuas. O ba? Dabi gid na. Anyway, tubag ni Imelda is belo og cord. Yes!
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Dili. Ito, salamat ka. Nakisoutout, ma'am, Imelda. Nakisoutout.
1: Wait lang, akong ba na si Tami. Nagtrabaho di ani.
0: Wow.
1: Ako mga anak ko, nagbantay sa mga panginabuhi.
0: Sa so, mga pangalan?
1: Si Sweet Girl o si Kid Boy.
0: Wow. Oh, duwarday sila. Okay.
1: Sa minyo naman. Wala akong mag-appel. Si Mahal.
0: Mahal.
1: Ang minyo na po.
0: Wow. Okay. Salamat kay Ma'am Imelda. May gabi diya.
1: Salamat, sir.
0: Bye-bye. So, unsay tubag ani unya tawd atong isgutan mga kaigsoonan nganong nadismaya si
3: Tagna question.
0: Si Sherwin Gatsalian. Nakakadismaya. Hindi kasi umattend eh. Nakakadismaya eh. Anyway, ito ang topic ko nito tawd. Standby lang para sa itong Magnum Knowledge is Power at oras alas 8:42.
3: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
3: Ha? Ngano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno kog da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
5: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: mabalik. Sa mong impact sa disaster. So, ingat na siya.
1: Ang pamahayag ni CDRMD Head Nick Habagat, samtang gisiguro sa House Prosecution Panel, nga importante nga mapakita ang mga ebidensya bisan pa man sa lagad ang baruganan sa politika sa mga Senator Jazz, so bisan ang katawhan kalabos sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato de Bicol, Sara Partiless Congressman Terry Ridon, nga ebidensya ang kinahanglan nga mahimong basihan sa pagdesisyon sa pag-aginos sa Senate impeachment trial.
2: Well, ang klaro talaga natin yung mga makita po talaga dito, no? Yung pong mga ebidensya mismo. Kumbaga, bagamat meron pong mga hiwalay na mga pampolitikang paninindigan, kahit yung Senate judges, kay mga kababayan po natin, ang pinakamahalaga po talagang makita po natin dito, ano ba yung mga aktual na umiiral na ebidensya na meron po tayo sa kasalukuyan. Kasi yan po talaga yung dapat maging batayan lang nito po nga pagpapasya ni naman Senate Impeachment Court pa yan kahit ng publiko dito po sa pagtakbo ng atin po nga Senate Impeachment Trial.
1: Ang pamahayag ni Bicol Partiless Congressman Terry Ridon. O karon sa itong Maggie News Hunter, usa ka vendor na aresto sa drug buy-bust operation sa Barangay Carmen. Sa balita og servisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
4: Arestado karon ang usa ka 55 anyos nga usa ka vendor sa Carmen na public market ang ginambigit sa pag-abaliga sa legal na droga kanibang ginawa nga nakuhaan na matod pa sa akto ang usa ka kining vendor sa 3 ka gramo ang ituang shabu na doon ay balora kanibang 20,400 kapiso sa galaing drug paraphernalia na ilang nagpan nga si alias Herman o alias Liklik nga naisagutan nga kining maong nga dinagpahan o gingong usa kini ka vendor sa kini ang lamasan sa Carmen Public Market ang naisagutan nga kining suspek yung mabot sa

0: sa kaysa panon. Pangatakiyo nung tani sila sa kasing-kasing. Ba? Gabaan nung tani sila sa Ginoo ba? Grabe ka mga sakay kaysa panahon. Mga buaya, kung naibuaya sa Congress, naibuaya sa Senado, nasa ibuaya magigsoon sa gasolinahan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Panggabaan nung tani sila. No? Ampo atas Ginoo nga panggabaan nung tani mga sakay kaysa panahon. Diba? Grabing tiba-tiba ginilag yan. Grabe. Kita rin mga tawin-tawin yung mga mayugmok ilang ipang ilad. Sakay po sila sa panahon po. Sobra pa sila sa mga buaya. Samtang sa itong mga balita-balitang sports, patayang lawas mga igsoon ni Kinibang Rini Bobet Baterbonya. Miabot na dito karon sa Agsur, Agusan del Sur, dito sa Talakogon. Kuman nagigibiyahe gikan sa Davao Ateneo, gibiyahe na siya dito sa ila mismong hometown yun ni Bobet. Grabe nga bata ni no. Samtang giingonsad karon sa investigation sa CIDG, nga si Bobet magigsoon o si Adele, doharan ni magigsoon, posibleng na ay hising na itabo. Posible sad ba? Pero naon sa batong pulis dito sa Aurora, nga nung nag-iuman siya totally droning daw na itabo. Bala, gyapon to nga pulis, gyapon. Diba? Police patrol. Batong itawag nila magilang tinuod, gito nga pulis patula. Diba? Nag-declare na dito magigsoon o droning. Ang sani ng pagkamatay sa dalawa ay totally droning po. Ang investigasyon sa pulis sa Aurora na lumos yun totally. Unya karon sa CIDG, kay nagmando ba ng presidente nga investigaan, ang CIDG nag-ingon, karon nga posible ko nung hising. Ipang patiran mga igsoon lang doon ka mga atleta. Grabe sab kay nang ingon nana, no? Grabe sad kabastos kay ni Magalasta Baldwin. Minista Baldwin, mauni patid-patiran ba? Samtang gobyerno karon nagliog po at magkaigsoon may kalabutan aning kamatayon sa duwag atleta. Kisi-kisi man lagi atong gobyerno. Bakit? Kisi-kisi eh. CIDG, DILG, gani may gala si Tabaldwin, miluwat na sayang pisto. Resign. Oy, Ginoo ko pa silang baga sa kikagdagway, di ka mo resign. Kunya usap pa, wala may ato sila magkaigsoon kisapuin naman sila sa Kinibang si
2: nagamtan po sa mga kalawasan kung wala kabangga lagi o nagkabangga ang duha ka motorsiklo sa mga kaya si Amracto Avenue sa may kauswaga ni nga itong dakbayan dapit din na sa may Demetrio Restaurant Mang Duma Farsit ibutiag nga daling may responde ang ato pa rin po mga personay gikan na sa Traffic Enforcement Unit aron sa paghimog investigasyon nini po nga maunga disgrasya unang biktima mo kining si Mr. John 30 anyos minyug lumulupyo sa may San Rafael Talakag Bukidnon ug siya nagmaneho sa usa ka Honda Wave nga nakarehistro sa usa ka babae samtang ikaduha nga na involve mo kining si Renier 20 anyos sa nga taga Barangay Bulwa kausaban apan residente na karon sa Makati City si usab kaning lumad man siya dito magduma persino na pero na nagipa siya ipunoy anan dinhi so siya usab nagmaneho sa usa ka light blue nga Yamaha Aerox
0: so mitaw gamay ra kay rason. Mayo na. Hindi makatis pa makahinuklog kasi mong kagalingon nga.

0: sign usab kini kagahapong adlawa human sa di madawat nga rason tungod usab sa nitabo nga duha ka kamatayon sa nasangpit nga atleta. Sa pagkakaron, niabot na ang pateng lawas ni Rini Butterbuena dito sa iya mismong hometown sa Talacogon, Agusan del Sur o ingon man gidawat usab kini sa bagang duot sa katawan dito sa iyang hometown karong panahuna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O na ni Magigson, ang gitawag nila nga kinibang exciting part. No? Exciting part na ni siya nga itabo tungod kay wa magpatimaw Magigson ang mga atleta. No? Katumang kauban ni kinibang Rini Butterbuena, wa na magpatimaw. No? Wa magpatimaw yung mga kauban niya si Coach Tab, wa po nagpakita. Wa nang pakita, wa mi adto Magigson, gisapuinaan sila sa CADG kagahapong adlawa. Gani si John Vic, kaning role ni John Vic magamit gyapon ni no. Kay bisan asa magala John Vic Rimulyab. Naagyo na niya, makita ni mo si John Vic wala lang suoton kana gid iya mismong long sleeve. Basta magtalikod gani nga makita ni mong long sleeve nga maon kolora, mao na John Vic Rimulyab yun na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dako gyapon ni katamang John Vic labi na ni ini Magigson, pero ato lang tanaon kung tinuod bagid may galang ilang investigasyon. Diba? Kung tinuuray yun kay pobre man ni si Rene. Tanaw ni mong balay in town ni Rene ang ilang alkoba in town karton. O niya, member po ni Magigson kaniya to sa purpis. No? Dako kani nga balita may gala sa basketball community. Maunang nakugang ang halos tanan may gala mga kinibang mga PBA player na nakugang Magigson na kurat may gala sa naitabo. No? Posible daw matod pa si IDG na hazing ang naitabo ni Ine. Posible na matay sila o gipatuo lang din nga na lumos. No? Dito lang giitsa o baka ipatuo na lang nga na lumos para Magigson nga mahuman nga wa sila gipang patiran. Mauni ang pait may gala kay... Pero makaingon po ng uban nga naapog siguro yung rason eh. No? Ngayon yun na may gala si Rini Butterbuena. Kay ang Ateneo di Dabao naghatag mag full scholarship no? Nga to sa mga manghud niya, mga Igsoon. So na irason po mga sukit ko na ugyapon ang iyang kamatayon. Di man tag-ingon may gala unsa pero ang mga giingon lagi nilang ang tanan ng mga butang na agay mga rasonis. No, so at least nga ang CADG nagsampuy na may gala nga tos mga estudyante para pangutanoon kung unsa ginahitabo. O niya si John Vic sulod na po ang CADG ani o niya appeal po mag-ingon ang duli. No? Ay mga ahinsya na ang naghimo ni ini. O niya mga senador mismo, mga artista. No, i-daig ani og nibisita sa iyang haya. Mo nang ingon ta nga di ni basta-basta pod kay tinao ni mong Senador Bongo, Robin Padilla, BP Sara, nangadto dito. Mga artista nangadto si Gerald Anderson. Mga vlogger uban pa, nangadto dito magyalaga ni simpatiya ning kamatayon mga Igsoon sa usa ka kalabang taga pobreng lugar nga nangandoy mga Igsoon nga mahawa sa kalisod ang iya mismong pamilya. No? Luoy mga igala kay pobre baya pod unya naalagi pa potensyal ng Andoy Sab nga siya man ni usama ni Magalang ka MVP mga Igsoon itong palarong pambansa. No? So, naay potensyal yun nga makadula siya sa mga dagkong liga pero nalumos patay matod pa. No? Nga nalumos daw. Pero ang CADG kaya ang Police Aurora ambot na unsa mo itong Police Aurora mga Igala nga nag-ingon man diritso nga ang kamatayon doon niya lumos. Totally lumos daw may karoon ang CADG kaya nag-ingon naman sa mga posible ang namatay daw hazing. No? So, nakahingon nga, tinuod yun ani. Police Aurora o CADG? Kaya si CADG karon paggawa sa ilang ginibang investigasyon, nag-ingon man sila posible hazing. Unya karon di man manunga ang mga kauban niya. Iya mga kauban dito sa ilang mismong gihimo nga ginibang paghimo lugar dito sa Ligo-Ligo. O, diba? So, nakahintang nga, uy, kuya, o sabo, posible yun eh, siguro. O di ba na mo na karong team building magalang na disgrasya na ginoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sige tanawon tani may galaw sa bagay dangatan ani pa kung naabagid magalay hustisya ang kabatayan ni mga batang atleta. No kay aguban karon na kwan na duwa-duha na.
2: Wala ko isakit. Ingon ako, nag-MyTC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MyTC, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
3: Inom na o MyTC!
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka pananaw,
4: ug
5: pagpamhinod sa mga tin.
4: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.

0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa. Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon ang kanyang powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa disugar sugar cane, mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes. Mupaubos sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamasko ug ugana sa kama. Ibong 6 live panggaan. Sa DTX pabanded, ibong sugar mubus na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kag indoro ug bisamis hospital. Labi na sa By Nature Wellness.
3: Taas na kayong pila. Unya, puno na kayo ang City Hospital. Ano nga dako nga tabang nga health center nga maestablisar. O na nga health center katungod katumanong ta nga feasibility study ay moingon magunta o mega health center na amagunay mga makina. O simi hospital. Mo na nga intended.
2: Weather alert sa pag-asa.
0: Magnum Weather Alert.
2: Justin Amaro, good morning.
4: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga sukintig paminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang easterly or init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa silangang bahin sa Mindanao. Pero nga buntag ang Binagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug ang Davao Oriental makasinati sa panalagsang pagtag-um ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulan kilat og pagkanalugdog tungod sa easterly. Samtang ang upang dapit sa Mindanao, apil na tagiri sa Northern Mindanao, makasinati lang sa panalagsang pagdagom na ito sa mapanganuron ng kalangitan, inubanan sa patak-patak na pagulan, kilat o pagpanalugdog, tungod naman sa localized thunderstorm. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Sa tong hangin naman kay hinay nga ito sa katarangan ng bagagikan sa silangan nga ito sa amihan ng silangan nga direksyon ug ang kadagatan hapsay nga ito sa katarangan ang pagbalot. Temperatura na ito parang adlaw nagre-range ng 25 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw ubang kaninang alas 5:24 sa buntag ug masalop ng alas 6:01 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6:02 sa buntag. Mauni atong latest weather update ikaw sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
0: Magnum Weather Alert.
2: Market news at tatanaw sa natos Magnum Hunter 20 diya sa Kugon Market ato sa Dawaton sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Yes, sa Magdumaverties, no, sa itong pagmonitor ko rin sa precious mga palalito. Hindi sa Maya, Carmen Public Market, Magdumaverties, di na ito nga na matigdan. Nga, agi hapon tayo, mapalito.

0: Constitution Department man sa Amerika, no? Usually, gahold man sila ang mga hearing outside sa building nila. Especially kung may mga public consultation, no? Kinahanglan na yung mga site inspection, whatever. But kinahanglan na under sa ilang senators, kinahanglan ka na ang panugot, no? Prior approval pa na sa presidente sa Senado, which is si Alan Cayetano. Kaya kung magpanitan, kung magkandak sila dito sa gawas, o na site of content, ang makapirma raman sa audio of content is ang Senate President raman. So, munang naasa sila, no? Gawas pa, no? It requires, nganong requires sila approval, kay it kinahanglan man po niya na ay fund pundo i-relief ana para gamiton dito sa maong lugar para mag-hearing. Involved po na mga security ana, no? Security of the secretarial staff. So, allowed ka na sila na under sa ilang rules. Basta kayo na-alay prior notice, na-alay approval amang nung June.
1: So, nagpasabot, attorney, nga between the two, Gatsalian o Maestri, ang doon ay personalidad, legal o moral nga personalidad. Sa pagpatawag og tuksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian aron maangkon na may palawas ino matag adlaw og Genetox Plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue. Need powerful marketing materials right now? Trust Alchem's Printing Services. From flyers, stickers, business cards, tarpaulins, mugs, we print it all. Call or message now 0975-331-7229. Alchem's Printing Services.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: selfie! Panirang doble init ng araw? Magdoble refresh with Del Monte Fruity Zing! Doble flavors made from real fruit juice! Doble refresh Zing! Del Monte Fruity Zing! 25 pesos lang!
1: Oras, alas 7 y media.
7: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Magnum 45.
1: Sa ato ng gilakbitan, pipila ka sektor sa ato nagbayan, may managlahing grado o reaksyon sa State of the City address ni Mayor Clarix Oy. Kagahapon daw, nespikas din niya karon si Monsignor Precious Cabonok, Cura Paroco sa St. Francis Xavier Parish, Pilbo de Oro, Upper Carmen ng Gato Sinad. Monsignor, may buntag.
15: Mayong buntag, magnum John, magnum Marlin, buntag.
1: Reta diretsos grado kay maning grado diretso mo gamalin kay
15: kay lugar ha dili ko ganahan mo grado kay bago pa man nagsugod ang iyang termino sa second term.
1: Okay.
15: So lisod sa graduhon bago pa lang pagsugod. Ani na lang ako na lang i fairly evaluate ang katong iyang soka. Dito na lang ta magistorya.
1: Uh-huh.
15: So ang ako among good in all fairness to Mayor Clarix, giving credit where credit is due, he is very consistent with his rise agenda. So tanan gyud ang iyang ginasulti, iya yung ginashoot sa iyang rise agenda kanayang I think ang R regional leadership, ang I institutional management.

0: management, ang S sa to safety and E economic recovery.
1: Oh.
0: So tanan niya programs, in all fairness to him, iya yung ginashoot diha. Naka-mention po siya about sa atong negosyo nga sa 2025 natay around 28,000 kapin businesses. Pero tingala lang ko no kay sa 2026 sa first quarter murag 25,000 ra ang naka-renew.
1: Mm-hmm.
0: So ako lang ang klaruhon lugar kung unsa ba yung meaning ana wa pa man nahuman ang tuig. Maybe ga-expect na mas mudaghan pa. And gusto po na ako to emphasize katuihang proposed infrastructure projects. Ganahan ko adto katong flyover sa Barangay Bulwa, proposed flyover sa Barangay Kauswagan, proposed flyover sa Barangay Lapasan, o humanon daw to niya tong coastal roads gusa connecting to I think Puerto man siguro to.
1: Oh, Puerto.
0: So those projects were really good na mga proposals, but the challenge is hopefully masugdan and hopefully mahuman. Maugi na siya ang challenge ana. Okay. When you talk about kanang state of the city address, magpakita makag vision sa plano. Guwapo magin ang mga vision ug plano. But the element of execution, mauna siya ang mabutang nato in question. So hopefully, masugdan ug mahuman to mga proposed projects ni Mayor Clarickson nga gisulti niya kagaapon.
1: Mm-hmm. Now, ikaw mismo, isip aktibong membro sa City Council, maging active sab ka mo suporta sa nasgutan ng mga plano sa mayor, kining council?
0: Yes, Sir John. Whatever is good for the people, muna ang brand sa akong personal politics na ako, whatever is beneficial sa tao, bahala pag dili na ako na kalyado, suportaan yun na ito na.
1: Mm-hmm.
0: At the end of the day, public service man, hindi man personal or private service.
1: Oh.
0: So it's a public service that we are compelled nga to, if there is a good plan for the people, then musunod yun ta na, musupport yun ta na.
1: Oh. Now, say mo na nga personal kining Council, what about sa kauban mismo nimo sa minoriya?
0: I'm sure, yes sir, Sir June, yes. I'm sure nga maugya po na ilang ginahuna-huna. I'm pretty sure maugya po na ilang ginahuna-huna.
1: Mm-hmm. Sir, sa performance sa ato mayor sa Milabay sa katuig, asa bagabahin nga medyo taas ang iya mismong rating? Sa mong pamina.
0: Excuse me, asa to sir? At asa dapat ang...
1: Sa performance niya sa tibok Milabay nga tuig, asa bagabahin sa mga serbisyo nga taas ang iyang performance?
0: This, again, to be fair, lugar ha, ako magong nakita sa style of leadership ni Mayor Clarix is mostly ka-focus siya on social services.
1: Okay.
0: Mahilig siya na mga serbisyo sa baryo, kanang mga atag sa mga allowances, uguban pa. That's really the thing nga kakakita na ako. And on that regard, daghan man po nalipay. Daghan man po nalipay nga nakadawat. Ipakita po niya sa katong video kagahapon nga, thank you, Mayor Clarix. So to be fair, kanang social services nga yung ginabuhat, kusog siya na.
1: Mm-hmm. Kining mga ayuda, kining konsyal, considering mauman ito nung pag-ayo, uban pag ani medyo ginahimong isyo, na ay mga argumento nga inay, taga-agisda, tudluan sa pag-pangisda.
2: El Salvador, alubihid and lagindingan, maugin na siya ang bagong role ng...